Li di mboudou ti ap fè mal yo, baka di mba de chos ankon, la vi mwen ap pase mal. Moun ki nan Jezu yo, pa genyen kondanasyon pou yo. Moun ka servi Jezu yo, la vi yo pa ka fini mal. Moun ka servi Jezu yo, pa genyen kondanasyon pou yo. Un gas